0: don kap fò mal, pito son kamyon kwa pou. Oi, demoiselle la manke rache tout den an bous, mwen se zi nan fure kam. Mba chef, mba le seye sove moun. Oi,
1: oh, mwen se toto desi wap.
0: Oh, si di mwen ki jan ye.
1: Babi mase, son ki bo mase sa gep modou?
0: Hein?
1: Son ki bo mase sa gep modou?
0: Non, son ti... Si demoiselle mwen jenon e kap kou ide, si mal bat pou m sove li, pou fon kalot. Pla! Nya se gade, map gade, pou mwen nan ki mwayen pou mwen ka yi dokter, pou mwen pa bet. Ouè lan fle anpil?
1: Anpil. Sou do dezi rap, sou bal ka dokter anpil, ou ka pedi mesi dan nan bek ou?
0: Mwen peti. Ou di mta pedi yo?
1: Mwen sa, pa pedi dan nan bek
0: ou. Mwen gade nan, rive bak klinik la, gade si dispansi a ouve.
1: Ok, map.
0: Gade pou mwen. Thank you.